Dabele dati bɔtɔ an kɔni an ti siran an tɔɲɔgɔn ye an cɛden fila n'an ye ɲɔgɔn kunbɛn ni kɛlɛ ye.